0: Santinagara Swarga Bandaru. Patilan Senapati ngajug-jug tumaritis badai nandasa nalagare.
1: Walah, ya, ini.